0: Awe,
1: Nensha shupa we mwina wandi, busheli fumo.
0: Awe mani, ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, tali mwalite mwasa na mani.
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru, elo aleli ya mani, umwa naka fialo wabule mishishi.
1: Wakashivandi, mwilabe pe kwa nefisu minofiavofi. Inewa mayo vale ya sana mani idio vali nefumori andi. Sha kuata polu pala ine awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likuata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififia kulia. Ifia vena vale ya nga avali pavukulu. Ifia aliva pelo uvu umi usuma pamafumo ya voyonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine. Mwalikuata umshishimu mutwe. No mbavu shetabachi miyewa na fimbi efi onfiri kukulali ya?
1: ifintu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndineshu uko paku kwa toru upwa ulu lentu ngilila. No mba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, wana kuluvandu. Alamu ilasa kamana, umwana wesu akawafia buino elo uwabu umi ubusuma no mushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifia kulia ifia pusana pusana ifia kwata mo umulio chilabushiko.
2: With the best music, it's Ozen and Afro.